0: kwitoko prem gwesiri usa a gihabantaganga nigi sakarundi. Ka karimu woroko gihabantaganga radimo sa a gihabantaganga nigi sakarumindi. Ya di ya mo, yo yema teku uka wame kwerusiro. Ka wi ban urugi gihabantaganda karo kabimbu hisu kumbi wati biega nugu sangunu mbaka nubwa dumaradi u nosi na minibu kabim mire bisibu trugu giwa tontone gibu nosi ya. Mebe mbi wi saedatu kiyo, sumanu kiyo mbi u dunia diri azuma bu miru toru su nubaya tansuon tena bu yansiron koba no. Bengbra kengirendo goto dira wi mwonyenda itase so. Bara kusukuranga kwa saedatu nga wiyo. Baka wingoru mwa basika gihabantagan afaba nsibu sigao. Tonte tonte ya kwebo kabaya ungo nosi ya bekburo. Kina si u mire bisibu kwa asibu tuka tontone gibu kburo. Pate kwa saedatu ngono. Takuru garo gya amire bisibu goyo suma birai. Fatuma Muhammadu basa ni ngomini uka wa agamiam. Baso nguru ginero. Pate kaka no. Soka suno basira. Pate baka nosi ya mo. Ya musa karagang paro. Bagudu nina yo gairo. Bekburo kabaya mbuhen tombu. Fombu renga radimo kaya mbuhen tombu kburo. Kai gosu ngomini buari maru gya amire bisibu goyo suma birai. Kora metuare win kuroba soka aisetu geran kaliwa. Pate kaka no. Sinatongu gi kene kusuno basira. Pate baka nosi ya mbuhen tombu. Mukpro sakasidi mbuhete pro da insina pa banugia amadu entrepreneur ukani king paolo kwata kaka no ama mbibe go so bira pro ngi amadu samba mbuhete pro gaban takan yadi sinan nugia kabagi ima mbuhete pro gaban takan ganigi sakaro kawisa bi koro mbuhete pro gaban takao marakala ga mbuhete pro gaban takan ganigi sakaro mi ya musa mbuhete pro gaban takan ganigi sakaro kwata daga be go no so be pro wiki si yiruba kasi ima mbuhete pro gaban takan mbuhe woro gaban takan sina pa gururu gibu pro kwata go go no si me debite ko ngibu pro si me ma dugu mbuhete kuro gihaban takami bason saka basuka saka basisi gihaban takami kwa tabaka no siamo bukuru gibu kuro bebe ha bukuru mbuhe kuro gihaban takami kwa tabaka no kina si ume bisi upa si butuka tunde gibu kuro gihaban takami gibu kuro kwa tabaka bese edatu kios manu mbi kwa tabaka bese wingo no siamo ya gihaban takami jerma parumuru uinko no mwura bengwele kengire ndo kuto jiro uonyenda itase iso bara kusukuranga kwa wiyo ya wiyo udinu ya dewa ya razuma buomiru toru suru noba itansu tena yembu ya seru nkoba no baka unguru mabasi guru kwa tonte tonte gihaban takan afaba nsibu sigao ya masiga bak paba yambu saedatun adua ni mena buko atrata nyire ntoru atrata yewe minigun yira migaku mabunane yoko maga yino mbatro suru noba ne yago yari minigun yensuwa yiru yembururu nkoba akuru dede ya buko wina adua sina wintu numbira gihaban takan gara adimoro ankiane ganigi sakaro soa yano kuro yeye nsia nosio biruga yasu bebe goyo wa kuro yikune mbaba inhiya suka kwa tatuko kobe kuro mbi goro
1: Delege alfa yare saha kuren gobi tasoro giandi. Kama he gobi taso kuren gobi tasoro giandi. Ka suno gbana mbuheru jirakpro saha guna giandi. Kama siko suno mbuheru pro kono giandi. Bila baduma radio no shinao baki umebisi bakuru no shia kanugo sangu baganu. Nabe giwe gabasoka bi, gabasoka uono, gabasoka sisu, gabasoka deubu. Jean, uwasogmo yaya, toko yaya, Jean kuma uwa. Jean sayeru kwa bara kuhukuru teta maka wida. Arazuma buge ni batule suru nson tena. Onu ra ilu kaya nana ukatia. Suru noba itase yen son tena. Ya jean o inkobo non ngura. Bara kuhukuru ata wiwari. Yen so aso abaduma radio noshina. Baki ubaku noshia. Yanda yankwa atenes bulu. Batule suru noba itase ni yen

0: tena katia munura iruka enda no katia mi atene son batule shuru no baita ni son tena katia bulunko ba okuru yabako jean siguru ko kuri akonro winyenu gobita surumi yesu aso baduma ba mele shuru no shiamo ko shi adunguru bahira prati yabaganu jean go no shiamo bana kora yema delegue guru fornergia uma me bibi wati yesu sonna mani sonna kesa me saka kuro fornermi ba we go no shiamo bana go bi mani from sakarogia we manye mebi wati boko ga no megia o bana e moro shinanden de de agia uma bi wati yesu bana e si u mani tumegia uti uma bi wati yesu tiro yema serogia uma mebi wati go no shiamo sina shubogi bojerungira son mondia prati abaga bi go no shiamo sai bana be teme kikurum yenu boko gya witi uma bi wati yesu musa sin si erun teko witi ba wi go no shiamo bana sin asun ko gi wala kan sun ko wor gya witi bu ba wi go no shiamo bana dade mare gurun selma par gya prati abama ka dade nti no shiamo bi jo yo mani wa shog mo sa endro prati abaga wi go no shiamo arasan mason dare gya witi prati abaga wi no shiamo woro shedo wa shog mo eli dario monsen yin uti parati abaka we no siamu bana kromro shuno gbiashogi parati abaka we no siamu na wure na be yaya siamu nene yaya umma wa jaya uka hesa moshin manu kore akunro moshin bi manu omi we seru kwa atene surun son tenakatia surun no baita ni son tenakatia atene bulun ko ba okuru yabako siguru ko kore akunro gobita suro yesu aso abane we sina samro gi gbiashogi parati abaka we no siamu gandegi kore mani seru kale gi parati abaka we no siamu yarun kuro gunen uti ba we no siamu obane yema darin washon gya uti prati baga we no shiamu delege mani ginru gya prati aba maka delege no shiamu ginru gya bana mi ne kun ko agbon mo mare guru gi uti ba we no shiamu ya ro mani son kan wo pero ban we duare o bana woro duaru gunan gbe pana gya uti prati baga we jango no shiamu bana seya siki gando gya seya nti ba we no shiamu bana jinabo shinanden seko Gia, we take Bratia Bakawe no Shiamo. Gehumani Suno Basira Bakura Dambiki, Bratia Bakanu, Jean Gorno Shiamo, Korea Konrogia, Madame Negon, Waru Mani, Snandem Wario, Bratia Baka, Waru Gorno Shiamo, Kiruku Moyeno Kere, Tumendom Burigia, Ba Kiruku Gorno Shiamo, Mane Yaki Bake, Gehubantagan Kato, Warugia, we take Bratia Baka, we Gorno Shiamo, Mane Garisuno, Bosheru, Gehubantagami, Betti, Bratia Baka, we no Shiamo. Now we na ya siamo nene jan kuma wa jan wasokmo ya ya kuka hesa moshin manu moshin bi manu waser kwami kuri ya konro mwe wea sesu moshin ye toko moshi wimbi waser kwa gora kumi ban siguru kwe siya bulu yande ya nkwa gisombu tere atene sonu koba akuru de ya bako siguru kuri ya konro ba mkura yonkura kaigi winti ba wigo no siamo kura moro shino mani wenokba kelugia barati ya winti baga we jan go no siamo pehidanti musan kuro gunen witi ba we no siamo si o bandro belen alafi ya rugia witi pratia baka we no siamo bana si mama ni sonka marogia witi ba we no siamo ko alonge sonka maroti ami pratia baka we no siamo bana bango be kokabo witi pratia baka we no siamo bana gangro sime gangrakan kushugia pratia ba maka sime go no siamo denisi mani goibun yerugia witi pratia baka we no siamo metin kuro koshia gia witi pratia koka go ino sa gun parigia brati abaka we no siamo barikeso fon sankarugia witi brati abaka we no siamo bana yabure mani bo endron gia witi ba we no siamo abulai wareke wa witi ba we no siamo bana sarifu dakuro gnaso gia witi ba we no siamo na wure na be ya siamo nene yaya uya kuma wa yaya barakushukuru teta kawida we won we useso uka winko no mungura barakushukuru teta wariwo azuma bugere sunsun tena bolunko ba akuru yaya serkwa bako siguru ko yankwa atene sunsun tena katia bolunko ba wakuru yabako siguru ko
1: sinatun nombuseru sakpe darun wogundi duaru sarumbuseru sabwani songurandi suno worumbuseru sabwani songurandi bonembuseru sakpe darun bonondi tombe bakpa radio fm no sinandi kanu sangira baganu bugamere biso ka kinesu ka bro ka pasiu bugabe no sia igaba soka bi igaba soka sihu igaba soka mero igaba soka yai ka igaba soka dogiri bengi igaba soka mo mangunduro alima umawa Usero kwa azuma buye li batu suru nubaita seye sawa yen son tena. Umagasero ko ukwa traye so uwa uwe aguru dede. Ba win siku kwa ko pedara. Wi bangunduro alima uka same wi burungoi sumanu pedara ndelege wi nkuro. Wingo ira bebe no se momi bati ya bekpuru kweuka wingo no wen deru aga wana dira sigia bati ya baga nungo no se mo madam aga wana wana dabuwa bati ya wanti baga nungo no se mo kabake kansare uko wana gamemu baso on bati ya baga nungo se mo bati ya migia pobi no se kawi yoma sasagu uko wana bwe walugia bati ya baga nungo se mo bebe wembi alima umma be wawo nyon yango uko wana gamemu naso bati ya winti baga nungo se mo ka Goru, Vesugumo, Memunatu, Ugawa, Buragia, Patia, Winti, Bagarino, Siamo, Sime Burindro, Ugawa, Buani, or Patia, Winti, Buani, Songuragia, Patia, Winti, Bagarino, Siamo, Kalamatu, Ugawa, Buani, Maru, Patia, Winti, Bagarino, Siamo, Tamare, Ugawa, Gaman, Bagaguru, Patia, Winti, Bagarino, Siamo, Sabi, Yande, Toma, Baradin, Kuru, Bogo, Patia, Bagarino, Siamo, Bertie, Pabino, Siamiga, Bu, Emoru. Uga same bogin delege kwati a winti boga no se on bogi gia bati boga gia po bebe no se wo tawi bia yo uga wame sombwa de yo kwati a winti boga no se mo warun kro uga wame wa da bogi kwati a winti boga no se mo ka yega sa de golum bo he po se ka le gia kwati boga no se mo wo ka wi mare kro uga wa subo kwati boga no se mo kwati be kro boga be no se mo be bengi bangundro alima umma wa o ser ko ma zo bu ye ba tsu no ba te se sa wa ye so tena wi alima ugo se sa me borongo usmanu pedan delege ugo sa win kurowo seten yega sa sinato nombu zero sa pedan wogundi duaru sorombu zero sa bwani songurandi suno worombu zero sa bwani songurandi bonembu zero sa pedan bunondi tombe bakpa fm no sinandi kanu sangra baga no me se bugame bisu ka kinsu ka boroka kwa su kuro bugame no sia iko so ka mero iko so ka sehu iko so ka bi iko so ka dogiri mebengi bangun duro alima umma wa usere kome azuma buyeri mero toron batu suru nubaita seiso wa yeso tena umakasere kuko trae so mwo wira guru dede bama winsigu koko ya kwe daro wi bangunduro alima ukasa ame wi burongo usumanu kwe daro ndelege wi mkuro wo kwete ya bekpuro baka be wi godo semo wo wane jibiri aka wane wana buo yeri gya kwete ya baka nino semo diwati mige pa bebe nino sea ka wi sime kwami kuka buo gya kwete baka wino sewa bewati po bewe no sewa wo bangbaga temba meru pati ya witi baka wino sewa mo wo ka win konseye bakpure ya ka yega san bangbaga arrondissement sea santara me pati ya winti baka wino sewa mo yega maasan honoraru ya ya bangbaga me gro pati ya winti baka wino sewa mo ka miwa akpuro kotonu gya ka miwa akpuro wo ka yega san bangbaga arrondissement delege bakpuro pati ya binti baka wino sewa mo wo mebe bengi wi borongo usumanu peda ndelege wi kro kuma be wawo kobagari muhammadu uka wa me bwengeso pate winti baka wino semo ka wi chef lage uka wa me bwengeso sobrado pate winti baka wino semo sime feri mani sontu ya pate baka wino semo wo ka wi yape uka wa me saure gi pate winti baka wino semo abulai aka wa me saure lemo no pate winti baka wino semo wo kasaka sagan kro uka wa me wo me kasaka gi pate winti baka wino semo Lamatu ba na mani uga wa me gran kain sema kai ya pata winti baka wino semo ka sedu sifao uga wa me pele ngo dia pata winti ko ka no wo biba mama gi mani pata baka no semo aga wa me genru no ko dia pata ka ka no bete mi ke pa bebe no se wo ka yega sa yomon buhren giran gira sanda pe daru ka mi ba wa poro Pati ya baga beno semo ya peda nyo manu bembo hirin gira ngira ka miba wakuro pati ya boka no mebe ingi miba sogumo bangunduro alima umma wawo wi bangunduro alima ugo sahame wi burungwe usmanu peda ndelege wi nkuro wi osere kome wi mwo wiraguru seso wo bama be siguru koko ya bale soga beno wakuro kubege ngisi ya beno se wo

Najeti bandera betni bera nuru sna dere ifina nene menjo gifatlo o witaki ma bube zirma o lat nun nyoto lega o ta choro sukaru kanko nun tokido matna jamaa ayo di wati butu no heji Kenya alaiba ya tune do em wasiji ya hidrande faldo barasi bur sukaru o wi wakadi fa ko sukaru ya tonfu e bibe goruno jonkan be goruno halaji go set set di latini jonkan halaji hala ko ngalana tewala di mabbe e bi tadari fu di hala pe mulu goma haunobe be bi tadari fu suka on femmino suka on femmino e ama ati gasa e taga hore mudun wadi hande support ni kanu ati jonkan udulena nantena atinu wakuni mako igetale mako to wakade maju suka onu njiga hiti kenya alaiba deno duwefu falo chole balai suka uton suka onkanko unu waite nga maju nu vita dali suka onu latari suka sana sana o lati suka dapo jiremare o kano obata o bata habere kanti mudu suka onu trobube toka mako onu bututi no walita ni watako suka onu yite o wifalo wara matinu nkanko bijeto ure nsaka lura walo dukubo matinu direge mburahi tarumbo falo peti pari matinu alaji sule baade majum falto nye daru kanti umba matingo mautu geni budu batago falto mbutu balito nweta kuzuka onyite igaiti Kenya alaiba odeta oyitaka yo na nufu matina banu tudumbo umba nyo ila matrifunu kadoe nyo umba njego jena ejui jetati didi jena didi jetati jena na nomudu fu matina banu nobo niliko lola tinilifina nene matinu iga juruko iga meri bimbeke meri bimbeke la tuido pridao wale mawe dano jule gani hika kankonuto kilo jule gani buwede hika kankon

0: imbali jamba ni rabe hala kabetite hande subakale nani godlong e isirawa mudu den jawle isirawa mako yiti elima dedeme god nyandeng oyah oyitane jawle isirawa mako den dedeme jomu o botade bade nyandeng jondeme bo yahi e woso e dara deme mudu wari fakkimo don o botti boccode den den o do yimo moyni e bo kambo anni chaka do isirawa mada tinu wodi don jawle ko a botta boccode e bo anni boccode isirawa mada num botuda dum den bottudo bottode on o yi sawra fabam suuda suddam baho ta batoi isirawa ngumma mi botti boccode mudu kannum mi nyamata joni to annum a wawa suddimo bawo na a wota suddimo bawo na yahan num bata isirawa ma ko ma o botta boccode jawle mudu
1: en nani hala kabiditi hanne subakare ne done ko min jaba no doje muddo min tuturango lambaji no duto baade di banji e go'o didi e jenai tati e banji jididi e jeego jididi e jididi didi accitano nga hakku mabo banji e go'o jenai e jeego na ye didi go'o e jididi joyi e jenai en min ketino doje muddo banira Bine ya.
2: Aja na banu bin.
1: E moyinu?
2: Munu wa bokki.
1: Ne jida hala kanchu.
2: A men ka hanu sudamo.
1: A sudamo to anu.
2: Barada.
1: E jetti sanne tanna be fatu. Bine ya.
3: Aja na banu bin.
1: Saja moyinu?
3: Marumani.
1: Ne jida hala ka marumani.
3: Mi suddam ma bawo ika mi suddam tan bataka.
1: Ta wodi sana mi jetti.
3: E mi tan ne.
1: Wodi. Bari jama ni rao.
3: Dinga ta jogo.
1: E jama moyu.
3: Ai jama no fi.
1: E ja.
3: Arandre ku ni.
1: Aran ne jida hala ka.
3: Tumo ku ni da ranga to ya ri to ta yo mi suddam ma bawo.
1: Aha.
3: Anarendu ka do yaw di baado wattu ka do bayne makko min mi damma baawo dede
1: ta wodi sanna min nani ko bida
3: Allah do Allah re ha bayde
1: wodi
4: yaw jobo
1: nam tunka
4: na
1: ne jida hala ka fato
4: ha mi ga jobo ka boy mi jida radio
1: aha
4: ya din jobo ka boy mi ye yaw da wuji hande bo sore ma wota baade
1: aha o etini ba
4: eto Ah, niga jura moni.
1: To wodi sare bi nani ko bida channawe fado.
4: Anno bi.
1: E jara bi ne. E
5: jama no ni ja jobo.
1: E jama no.
5: Enno ko kuju.
1: Seni ne jida halaka.
5: Ni ni judda ju mo da badu to jama mara ye.
1: Aha.
5: Jama mata mata.
1: E to jom to isra ma ko ngi milo anu botata da bona.
5: Yawa mimi ye, yawa dum nan nan nyamo ran haa.
1: To wodi min nani ko bida channawe fado.
6: Banja.
1: Ey jan pinne.
6: Ey jan ban pin.
1: Moyru.
6: Adam Muhammad go kesenu.
1: Ne jida hala ka Adam Muhammad.
6: Ah mi ka jida mo bawo.
1: Min nani ko bida channawe fado.
6: To wodi.
1: Ne pinne. Ne pinne bani rao.
5: Ey jan ban pin.
1: Dza moyru.
5: Dinne suwen.
1: Se dinne jida hala ka.
5: Mi batay rawara sendi na uro jio.
1: Aha.
5: Ai na hero jangi jam batay da ni.
1: Min nani ko bida tanawe fayto.
5: Dinne ni mu jana ba jaga.
6: Wanda.
1: E jan pinne.
6: Amadu daga ko.
1: Ne jida hala ka Amadu.
6: Min kan batam moy.
1: Aha. An ka ba. Min nani ko bida faton tan na gitti subo. Nam. Ne jida hala ka fato ganire bo ganure bo.
4: To si ti mo fami de mi uja hala don non de den nan de marano.
1: Aha, to afami.
4: Garam garam ba o yo.
1: To.
4: Si ti mo fami o de don ba o.
1: Dindi.
4: Aha,
1: non vira, min nani ko vira tan na getti ganu bo. Min nani ko vira. No pinne bani nao. Nam. Moyru. Ha?
7: Ani bibi ku.
1: Ne ji da halaka Halidu.
7: Ah, jawoji mi shudu. Fa edela fa ko ne din.
1: Aha, de de me mara de gonde di ma vila.
7: Sudimo min kam, to sudimo min kam mi shudaki.
1: Ina ta sudimo to non an woni wujade do. No min nani ko vila Halidu tanna fa to biku to.
8: Dike ta amu la
9: tene. Jawoji bo.
1: Nam.
9: Buba ni da zuwa.
1: Ne ji da halaka buba.
9: Ara min ne zuddamo.
1: Asud eh no deme bana ne gonde di ma bona.
9: Eh ba de na zuddamo.
1: Min jetti tanna be fa ton buba. Na pina.
9: Ija.
1: Moinu.
9: Lise diga janja.
1: Ne ji da halaka fa to janja to.
9: Garo kam bataka.
1: Abataka. To wale otai de deme mata di mata bona.
9: Yanko de gari dombo
1: me. Wodi wodi bin nani ko bi da ta nabe fado. Na pinne mani nao.
9: Ay jallu pinne.
1: Moinu.
9: Man bay guru.
1: Sumanu no jida halaka.
9: Gujjo su da taake.
1: Aha.
9: Ni su da famu.
1: Ta su bi da gujjo su da taake. Min jetti tanna be fato mun Suman.
10: Alaykum.
1: Wa alaykum salaam moyru.
10: Abdu bani ni jani dama.
1: Abdu bani no jida halaka.
10: Eh du johana su de me to au su di mo tun ci te jamo.
1: To no en ka su da tamu.
10: Ah mi ka su da tamu.
1: E jetti sen te na be fatu Abdu bani.
10: Alaykum.
1: Wa alaykum salaam moyru.
11: Hussein langa.
1: No jida halaka Hussein.
11: Ah min kam batu ta ka jira oyo.
1: En ka batu ta tun su da mu.
11: Amin ka su da mu.
1: Nani ko bida tana geti anga
11: wodi benana
8: mola mola tana
1: mar jamani raw
10: wale
1: sai jamonu
10: biyo gado daga juba
1: biyo gado ne jida halaka
10: wala nini bakayo
1: anga suda tamu
10: eh kumba tanga ni ndo mi o yata mi mo de mi mi jatade
1: gonga min jetti tana geti subo bi nani ko bida Napine.
10: Ay janga ali de bolo ban nabin.
1: Sai jam wonu.
10: Ada illa gesunu.
1: Ada no jida halaka.
10: Ah siddi gol war ko mi sura rado yo bujjo ala hudo.
1: Jida ma waka mum bo Allah to gujjo. Tan na getti gesu mi nani ko bida. Napine banino.
9: Napine.
1: Wonu.
9: Samono ndiga nyawa.
1: Samono jida halaka.
9: Ngan
1: sura moina
9: bawe sura mo oh so ndoiro no meno
1: minna ni ko vida tanna be fato samu
9: ande min kan to amba
1: to wodi wodi
8: dale ala ne
1: wodi amal jamani raw na pine
9: yalla ni bali ni
1: sa jamu nu
9: tani la kuzo
1: e ji da hala ka fa do subo
9: Ato
1: suda oda tiri hemma Allah suda mun kan ko wa tiri mosko. Eh to jomu
9: yoy annu woni botare bona. Eh to jonkan min kan ni mi batta ka no.
1: Wena ni ko bida se ni tanna getu subo. Na pina ya. Ba nu fini.
10: Ega na pina ya.
1: Moinu.
10: Muhammad
1: Muhammad ne jida halaka
10: ah ni ka batayi
1: ay nga sudamu
10: Allah di ramwa
1: ne deme mane di mata bona
10: eh da de nu jamono no
1: min nani ko vida tanna getti go kay Muhammad
12: ala
1: no pina ya
12: haya wanu win
1: moinu
12: la dem na la ga kuju
1: ne jida halaka fa to go ku sudo
12: Allah do min lu sudan kawayo
1: asudamu
12: Wallahi
1: to wodi sana min jetti tanna gure ko su bani la no pinne moenu
12: nonni ga suba
1: ne jida hala ka fa to su boto
12: la ba ta fa e ta ta ti ai
1: aha
12: la ni dan bota ai la no ko ne gelen
1: ai vinani ko vida tanna fa do tanna getti gure su bo Me pina ya.
10: Daja, no bandi fini.
1: Moinu.
10: Amad non.
1: Amadou ne jida halaka?
13: Ah wallahi min kay ko ji no wallan joomu ya.
1: An ka ho lammo.
13: Min bitta debbo e da mo sai to kadin to hocce bo paade den.
1: Ta dum juuda. Min jetti en nani ko biida. Min nani ko biida Amadou channaabe fayto. Ne binne mani no? Moinu? Ne jida halaka? Gujo chuda tage. Men jetti jannabe fato min nani ko bila. En jaba ngoto Joseph. Ne binne mani no?
14: E janu balle.
1: Moinu?
14: Man pedal.
1: Sumane ne jida halaka?
14: Gujo chuda tage.
1: Anga chuda tamu.
14: Am juga
1: tak boleh. Jadi cerna berfaham tu pedal tu semua. Minjeti manira be ko no doy e ko dayti heba no dahe be hubutu min kawri min jetti sanne Allah wada jango kam bo be keba lawul ta dadi hande himbe laso e joyo kannu no doy do de himbe laso e joyo be himbe sappo e tato be bi to kamen kambe kambe chuudammo be chuudammo baaw be sappo dido be do be bi to kamen kambe be chuudata gujjo seni be jaha be bata istiraa makko ma o botta bo chode jawle mudu no ka do wutori nuno hado kade jango jande jetati min taaja la sodi dis bitten kade putti ngade no doje kesse de lambaji goti di. Pas de bédou.

tembi kro na so nyina bweyo na dankwa monsuru no bay nesin so itandi nga wison no bati agire barutembi bukro goguna de wi bwengani tusia sanu sanu subesende ma to yera.

tete wa ti so agison so ho gini radio no sinan je to e kasim za to ye pe wa mi kun ka ye san radio no sinan so mo bu be yin ha ko su mi ni kun bu pe bu radio no sinan so guma ye san so man bi ragi ob go we he na un tare ngari mi san da te wi sno so e wa ma ga han bi ragi ala san lukuman bu ka ka goro so musa nyo kura ke gya saga yiri ma da fia son tu gya ka wi kana ga ba salifu dun kasawo achade elize kuria ka wi ya rujan urarugia Simengo aiboni gero kawitabe koto taku nyaugia kama ya rudafia isiako geranka yome amadu sikanyo gehakberugia kawi sabinare Abraham bario kama demogororia gure kahagia kama minik mame kwekwe ma win detenti ndamba sugu kanga tia noba tia ne noba ine nobu tia kam Nobaita yiru ngume kangatia ne nobayiru kam nobatia ita nobayiru kam ine wi radio no sinan dete wi ane sube me no sin aye san be sumo be yin hana sia mi kun kporo ko ipe I radio no sinan sugu pa ibe wa iwo sia na so ma so aso ya mtarenge ma me damba ni na we mi kun ko ipe damba ni sugu pa ipe iga wo sia na Pati tama gege ya jeb da obi o te amiko so ga be hen kuna da usawa

0: kan galatik ya ganure heredi biru banku ba yake to karaga kwa babi kenobera na miganti bibe kwa bukan galatik maba gwewa foto gwekuwa foto munobu maba ureba mayowa maba banon raeswa yimbiru bibe kwa yirusi bira pante ganura egibu maba yowa maba ureba banowa be gbesaboni be beba ha yirusi itasiri itasebeba gwekuru wa foto yinano maba banowa to biwa kwa wi bidu kata benkira banu soka galatiki banu taho taramaraga burankira wi banu taho ga burankira wi we are ganure herembi winti ugwewa foto no winti ugwewa foto no wi ma bidu wi taramaraga burankira shaiba migu wi galatiki taramaro wi winti ma gwewa foto no ame baga bina brimiga bebe hun labra mosame sabe hangi sulu ba hun labra
1: gogunun banata hura mi ma ka pe inne mama kanta kata para banata hura ma bebe wa pe bita ta giroma be baba gibo be aba ha be ba guniyera gogunun banon biragya to jibana ma banon suba pa iga ha ba guni ba we yira be yira be gogunun banata hura baba fc yaga ha ga gurugbia ba gwe bor mu mi gunde foto go ma yiga ha bar ma yo ba ga baro taho yim yim wu yiru ka ka yo ba su set ni yim ba yim gwe organo ka kampon gwe organo me ma ba be medan we de medan yindu bibi ba wuru gbia mu ha bin kene ba kwa ba mu yiga ba ha bin bi ba kwa yiru se be kanta kanta bagibu be mo ma gwe mo foto nu ka mayo yin yo ti amu mayo wi ho ganu ka ba wi ho ganu ka baro kama midai nyindu ka midai nyindu mhm bin biragya bin kine ba ma mhm ami sanga ya so ma bin baro ta he yiberunu na mi gunkuru ba na bin kire gwe ba bin kire gwe nwa bu ko gwe kan ha mu ne
0: na mana ya dura sawo na ta kini dire ga homi bane ka kran fo ba na a wi gi manu ko
2: ge ge ma dumi amera biwa balo jai guru bi ku kari baga ba ko ba ba kru ye hum balo ta ho yim yir ki hinu ya man kiri kran fo ye ya so gi ha ba kru yim gwe ma ba ku ya ba yi balo ta ho
0: ye ya so gi ha ye ye ra
2: ye so gi ba mi mare wungi ye no ba ge na ju
0: ye ga so ha fo ti ya
2: amma bera na ngubura wa finale ho hanka ya hamu magina ngu balata hu no yiruni be bana magina go finale ina baka ntakwara yana no rashwa ngi agira ba ba go gunu wo sunu balata hu re ya yin kwe guru kwa yo yo yo kara ya miganti bwandu
3: go gire biro na tama agina go e be na tama agina go e wa hiari
4: be sho ni nguha kanu kana atwa finale banye taho to kwe jho gen ke sha shure
0: mo gina gina
4: gina gina mun finale taho ma kata pa ga kokne kagiti kokne kagiti
3: na tawa de de nu hango ma ga giro so tu nu ayi waga kure ni ben yi baso baso tu nu ayi ente komini mini ye finale ba ten so mini kan yi baso ba ben ya se on tu nu aga so ba mini tu nu a ka basiki ya gwe ga nadi ga suri do no ya se ro ga dura yira basu ti ge wa
0: ta un to te ba ni na ro ti ge
3: ya no ina ka gure to mo ro sa re
0: ni ge ge me ne so se re ya no na mi go do mi a wa sna ne bi daga la ba mo ni ko de
4: ta be ta ki a be se gran se go pa gi bu be ga ta gran se go pa nga be ye bi ma ye ga ko ko ba ine be pe je da ri kuru ki bu ba final bo bo de tore mi sa interundi sa bahi bebe bo dagibo bega

0: sikukpari second sikukpari kukpari kan ye bahi be siki marogibu be ga guerrier de parakubo yina be PSZ tarikuru kibu be PSZ tarikuru kibu be ga bona eswa de sinande be ga ranka yimbere gasubani nimbere gasubani barata suru be ga baba bogom be paife nyaro be paife nyaro be aro nasara taro tbana ne fina habo dabo yina yimba hebe siking kando bega aspal wasam de penko bila bogo nyina be bawe ge kwagon bata hura ni bega arsenal bega ha ganam pano ta suburu babe mitende final ho bila bo mitende final ho bila
1: ça sera mana sugo nan ko sina sina den ko min mi ga de amira bien pano dia ba ta mo fo buri mbira ga ba pano ta ho gihon be sigi and secret sobiru ba nyina ma ba sega sobiru di biiru banko ba yake ba bano eta ho sigin e nya ta mo o ma mi ga mega sima yira mi gum ye ku sugo to sino sa yira mi gum bano mbira ga e bare bae gun do ka bindu mbira ga yawru tama aweta santuras e zanda be liverpool ki ba bakolado ma e san bakolado ma e sano me be basagi ba ma wuri ba dance uso ado ba wi gabriel jesus banun do e sa asnandi to mena ye gro ba kro hiten uti u dance mo uso ao ka biro kama sunso
2: e ge ma mbane sorwa na nyinda ruru ma balota ho ni kuru na nkuna mumo za da airu ka airu bikun kumi yana wa bim balota ho wonu ho pabu wabu balota ho gabo jojo bu wabu ka be sunre kwa di me wa gero mena beli ya pulu gibu mera baba kula dwa baba kula balota ho mera ko ko ne wika mu abel sala bim balota ho ya yogu yana dumi ba duka mu be kuro ya gero ma ba mu abel sala ko hiya ba wa mi gumi ba sa gibu ya hemo mali ban doski u dumara hulan abara sa banaki ama yang pe ya kuri to ma bawi
1: ma bawi gui bara ma ba ma bawi ma bawi pana na ye simori zi na ye ba ta u tinda na ya pare u no uri gi ni to to balas bale ba u pese ba kere gi ba gi ba gi ba gi jo ba gi
2: aba u yi gabriel yu jisu do gi ba winti de sakwanu wale bamuski mo una maha wai Lewandowski baka basa wi wi balu ho sun mam fil ya mam ka basa mo na ya kiri Lewandowski do mi Lewandowski amira gangu ho bola balon ti ba ko me hum ba don tim balon ba so don
1: pe pe no wi in ho be gilo ya so ase ba kese
3: mam do ba ho gina tu ya
1: eh haye haye
3: do mi amira wolumi gi ha mbarumo le ba bi pin mi
1: ginte be ga e ga ga ina bi bi no adu e ba
3: ha tori am gina me tori am gina han ga nguntura to gi ho ge na ta ma urum buguro bu ba ko kai mo walum bira gi ya ko kai mo walum bira gi ya hukme
1: han na ina ma ga ri bi kara mo
3: ha o a kya la ga yu kan na pe ho ga wo hu ya to juwa ben ti ma do dandoge
1: Pano, ya baya mo bundan ni pano pano no me ni me. To imori zidi sanga uru ko mo ti ba ta uri ya bi bi an biro ran yo.
4: Na ta wan mi e ne ba sa su pote na.
1: No yesu ni na to yesu na.
4: Aye ya ge mo.
1: Eh
4: ya ga won wi ara ti na ko won na ran ya. Eh.
1: To ko
4: mi a be ba sa yu ha ngati no ina ko wi na ran. Eh. Be ri ayu ina me ra be wa maro.
1: Eh.
4: Ma he we be ha ga o ye.
1: To be ra
4: o ga ge ina wa han gu mo.
1: Ure yi be.
5: Ge wa ye ga ha ba we eh alva in biragi ga ha mo ne wi ngwi gwi nson basa la pana wi be. San suwa mo tuwege be Atlantico bam ban kia buben unha tonu ya gbere be mbanon ta ho wuro ho ya ga dira ban ki bu idora ta ga pana gwe gwe ho ya be ngwe yi ba be ba se never mo gwe ya hai mua de ba mo gwe ya hai mua de piru
1: so so gwe kwere
4: ah ya ge wo ba ne
1: so gwe kwere
4: ah ya ge wo ba ne when thing you ha gwe mu na to ah he ga bi pi binu be won wa nu ro ka be po ngwe ya gwe ye ba won ah ya ha mi be po ngwe ya
5: ye mbiru ye gon so he ya ga ha mo ho ge ho ge ba sa ka ge jouer ba du hina

0: atene yoga ebebe yugu ya jijimo kwa mega huso adagi sasa mwakpe si asuko ba yugu daba no si adaba ni kwenye dangino gina we Niki ya sinaboko msuneru mbilu yu nyoko ugi ula suneru ko ye noy nesi ya migun baga de nyoko ugi suneru baka iso asure gison ya ba itulu wa migun adaba son ya ko rada o suneru ko ye ndaba runwa migun so gabe ponuko Inasha da ndisma ga wingi bo me no na baita se sina mi ga wida mi so ra ba sina mi kun bia sina wingi bo bi okura mi kun ko masu ye no sia Gasa de ate mbira gya ki son hiya ba yura to ra mi kun bi den ten gri me ina mbira gya ba ma yura be han so mo su en da ba ke ma ye ba ma bi so ga be bon ko ki son yu kai Grazo mbira gya so asan yoro ya ma da ku mi kun ku go mi do won won en saka ra da o ma ga ga e won le bia mi en da ba ma wa mi kun san yo ka da ba ni so mo fu ka be bon ko ni pin dan ga mi bi so isu hi ma so ni po so ade ki
1: FM Nottingham
0: So mba ko yu ka ko se mo ni so bu ko mi ni yeso ma sin ba mbira gya ba ni so go ra be to boy sa bi da ba gbika Niki sin aboko son eru mbiro fi ira wi nyoko gi ura ma wi son eru ko gi son atene ni ya ba yitoru amigum nda kwa sin teru at darba ya ko rada o son eru ko mi gira wo ga de hu ya ko ra ma esi
2: Benen ten ton krobo be bati won e politiki lon bela gi a be kpuro wa ba menne ni gibere go nyoko gi ngani so aso onde ma yere won ho ga no mo gi so mindi nyoko gi ngani hetre ton krobo ba menne wa babu wesia na buwa muna boko kusina tonkula woro tukweta nga yabura mo tonkula bo banga tiwe poetiki rumbira gya gya wite bagosa gizoge ngoso buka tonpa katezi ya bine nten tonkula be bati iwe poetiki rumbira gya amuna boko babi wa mawa be mbiruo sanu be kuro buka wuso ada geso itansaka ya tombe boko wano geko ama buse tore sinadun wido wia tombe do marukua
3: uzo de buku kwana me o mamomi go ho de jamnu e tubu batro ton nu so aso a bende man so aso a wi ko bu ko ateji un le di de men ka wene un ma neni u de yang grima mo be ba che biro ko ko wa ba ngi su
2: yeni mbiro wi baroten komadam o ma ga iswa mo tu sia ma ton kuro o sa o gage nu nyinu so me ton kuro o ma sa o gage nu tin so yeni so an wene ton kuro be ba no mo nenne baban soimo meson binen temeso tonkura woro togo kwetan ka yamura mo tonkura dabino banwanwa wano geso santeda be tonkura be basa son koba kama be banwa son yenu doro kanu so be kuro sanu sanu ba menno geso wi son koro toni gemba nyire o kana wa tonkura be mba re kuro o dando ke wi son buru so po ma tu meson tonkura ngwenwa otiswa wi nwaru so
4: So they soup batma yeah beside ton kurabu, wa bera wa me no more. Zaba kadene wa bera me no more kadena wa bera and my mea nun wa mean tea tonkura. Mana, so kuka do no teton anyura. Pasubane do nura tonkurum tonkurum alfani prose do nura. Morata tonkurum bere, set some more more me, some akamaka senten galimo, mana na tonkurabu karamo, busuruko, bude batma yarima, buben titi we nane ko domi sarangangara, saran dangan mwa mis pasan ye gima set it in pasanka ye mwa bokuo, pasanka ye mwa se di ruso, domi tonkurokun we no batma yeri, domi tonkurokun we no dem bawun garimo, ye kwa gia gari, na tonkurabu nomu kuro bene tonkurabu kuro, na be nomu, ya kwa gia garime. Gia yera wa mesun giso soko yera bese kuro droka kuro pasu bese temeni pasu yen wuso agaru ngare wunana
2: ton dro da binun ti ba ma biere mi gete wi son koro bio sara ko tamu bun para gi
3: ba nye ton kuro ba ko sanye magia ton kuro wo yaga ya mune te we yakun kora mo yen sora yi ha mo kuro wu nguso ada nso aho ka wene su ton kuro be mba we kama wene ton kuro be ba be wu kabawen be woda kabawen be tem kabawen kawene buko mohobuga wu yisu yara kawere buko mohobuga wu musu adahia buko mo sinase bwenyemu kanga wa wu yira kada hinna mini saki husa swa su benem tonkro poro subetori subahem merubu behensehubu behenkrobu behennigabu benen temo kuro subekuro subetori ma tonkro weha wun sobe ama tondro wunanga wa wimbo
2: me tonkro dabiro beba menonge na wa banugo do wutu siawa
5: ba so si gison ton kranti o ma ko ganu ton kranti o ko de tondro ma ba son son si meton kro an so aga wa banu nwe adia so ai nene ya ntammo de mi meton kro duwa mo nwe mo ton kranti ti ko ton kro isinya e ya man de kato
4: ba hon so he o meton kro an ka ha ton kro akuti bere gangun aku garo ga son si ane ye ni ton kro kun kun do ye ko ton kro kun kun o bando ye ni ka ha ye ni di ton kro ama son rugaru mo ya burara de politique ya ra ko ba mo ya nu nyina mo amuraru mo me hon bo hon son he wa me hon ton ko nka wi nyenu ne ni po ma ka ma wure o ma ka son ru mo
2: o mo bu ne benen ten ton kro bu tona ba ma me no ge so Domi gaba sima sa kodi wan tendi, ma gaba sima sa togo ntendi, buga waloge gini maka bere doki. Undan kwa darba sanam, ya bago menonge wirugo.
0: Sasa ya gina wako wakande, sugo yi binti lupa hukula inashia da anzisma, kawin sa wadaba, mbabe meno nabaita se sinami kwa answa, gaya wida miso wabaga meno sinami kwa nde, tenge hobanta kankega ma yelun yenso yase ya unge, bayenti bayikuwa miku, biyo jubo unyakura mima yasinya.
6: Nina Arusman Dregeba, Tonkwa Tia, Bira Babi, Mamed Biokwira, Nina Sefransman Sukura, Bimeno by Tasiso, Ibamenoisina, Basowa, Sobeso, Gasbantegang, Utogan Tombu.
7: Yes, Utogagi will service who here gives on Toro, Emira, Babi, Utogakwa, and Wakunu Swa, and my Samu Goratam Doremigo. Migum Batigi, Wamu, Yaswa Baroko, Tutu, Ya Kaibi Momo, Swasar, Umbiragia. To mena yesa kana sakia bawura kunu swa migera ama benjere so bana gima suwe ta figo kino bangira so rupa bebanga so romo bewakora de wura mi ama gina yin suwe sa figo yin kino bewaka kwa baben so ruku
6: yembiru bebaha lafia ngura doba benti baka begena demewi Muhammad biokwira nyina sawdan sma hunsomo
7: han bewa tin so gintiru ha menoko ha iga ha be lafia ngura doba na tama be hanyina ntinso be ha biru ka somaya wene bapo to be biga be somaya kome be nyini be ase ku uhu esuwa o be yisa nwe don be ntima ha be biga baga sababu be somaya ngasinya de wene to ma be ntiba girwa be iriki hini baga sonoko ba mo tablet ba mi be ngawone ni anu bararu mu be ngawon ti bana biwa baro gawa biwa gohwa mena ye ya de be somaya nsinya yira mi ko ama bagirwa me gima ka guhon da su pa biwa ko wure mi gun kon ya tarawa ba wure ba ko yan kire de yelo ma sa wure ha be so ane to be wi gun yin so ro mo de me wi ni bo ra ko si
6: nyina Usman di ba suma gosa ye be go be meri go be kwa botu won ra ka nyina no bu ka yiru e su du so ya ha suma de wo hin no mu saka
7: sa se wu ge won ge girwa mi gun nyina ka gesu yiro se gesu un un ke di piu gi ga wa mi gun bamo complexe scolaire groupe B ba ke di un boîte amo na to abin ke ti ba mo ibo ta ba be trois en biro ta ni du mo sangira don sa america birai ba be ke di te bania ka so ru so mo ina so ru so benti ba mo ke di mo ya be komi sa mi gunti kana ba iko ita se ira san so mo be han barai be ha mo ina ka geso ya koru mo don ye so ho sa kin ayin ti meri ya so mo don so ga sara yiwa ne sabe nuwa mu ba wa haramu don sai ti kiya de mu yen biro sakara da han yina zemi da gibo ba bi anga kwa de me bara ge so ko mu no se sakara da han yina so a o ke le piwo so a yan ko ti mu sai ti kara ba ko ti un kwa yen biro ma sama wure sa ko kara na mirabe gesun gano baka so aho
6: benga buri buri baso boengani soru yenga ba girwa misowi nyina sebda sma u tomuno komo
7: boengani ya hawa barubibu ka buko ku ngani yemi gum bae kuwa ya wa de mama yan tontru ngia to yin so aso akana imera ko de wara di ho ba do ma ba ampara mo ka hen ba meru yisiru min saka bae kuro mo megun ho yi so wi kwa ukwon we me tomba ka to ga mera dynamo dawira mo agbe yogo amo yekuro ya sunia de ba tan ba gire ba ne ka kam banne to to ba ka ta ka mera ba ha kuro ho ba duge ba han bo ho ya ka mera to yin so aho na karamo me saka gun ho ba so wi kwa ukwon we ho ka de ma bu so
6: yemiru guaga nyina mbaso ben poe mama yenge kwa benge pibini so
0: Sese ya biyo jewo ama kudu na donbe me noti ya iso ye nsa su nwe tese ye niso miwa ka gwe du sina bama inti ingari kwa.
6: Nina Osman Dregeba, gwe iba du siya sri sos ya hawa foto go uka da wata. Wi memenatu sabidiko, iha nyansha dansman bankogon tiyo yero u gremo wabela ka wabela ma amara gwe iga du sina.
8: Kuro ye ni ha me gwe ya ka dura beha ina timo. Ina Esther, ha gwe iwa foto wero ka ita. Ina Oester, foto nyendu ti asai. Ina E, foto nyendu ti asai. Kesu Esther, foto nyenda no katia. Kesu Oester, foto tena. Siko, foto ine, mabe nyoru. Yadu hia foto kada weru. Maya kwa foto no kada weru. Gua, foto nyendu. Mabe nyora du hia foto nyendu. Maya kwa foto weru, inapeli foto yiru, mwaka aguru foto ine, konu, foto naba yiru kabonu, wodora, foto no, semi njankote, foto itaka bonu, kada endu, inagando, foto ine.
6: Miso bagirome, bibaka traktoe bana tabinu saate ntugundi, basia bangu uongwe kwa siye.
0: Sase abia jobo wa masoko nyo ya sete nyinati ya migu ngrasa deyate mba yura to aben lise teknika agrikol migu behen somo wewi abudu kade wia sunye ndabaru kema.
9: Niso atene mbature uon nora iluka yenda no katia nsu naba ita sinison tena katia kebe ngrasa yewa mbe eate ba ituro aben yinan lise teknika agrikol mi ba habe tomu wiru ti asari amiso abe tonkoro ba ha be okatia bin kani so ba so ruwa na ha wuziro do ha ba gbeyo nso agya soa ka be ma ya sa be nso agya soa ye kwa kwa na wele ka bonu bin di no bi ka me ba da ba bin tri boni ba ka na mi ho bu so ko mi ba na ba mera mera ke ba be ngwa ba ne bo mero a ha ba na yin ganga gamba be bra na bu gbenu bu gabu so si mo mera ba ne awu gansa rimi ka mi ba ba ba do mi me ba ka mori sa ma mi me wa ya sa mi je ko ba na ba ita so mo bin garasa bi gae ba itorwa ko ba iru Bozo abu wo yinso ngo bankwa bankpa pa ma yirisi yamo epu teoriko absodari pa ma eko same gison so yakpo sia yati pa ka den wirgo migia igaye bagira yirwa giga migia bandagbiro ogbe banason yeye ga boko ya pratique pa useko abata sia mume ya ha dekun tombu bana ba wami ya sa major uan bank bengo una ngosi do normo ya basa ba police ba binti ba na mi sina sen runo isoko bikana ya buiko ni mundo dando me hombe ngwa ha igu kanko ka baba ngwi ba dimi yenti igu kanko bangi wi babu swano abdu kade ya be da ba mo zame sa ni nandi
0: sa se agwan gu swano abdu kade sa yin ba yi iki pe mbira gya damba ga ba mo numero edik master damba ya sa wa yi ngwe ne ke bi ba ko mo damba e to baba sugu numero edik master e ba ma sa yi afani so e so wi se o david tamuzime ukura agwan wan ke di baga ro mo wi pe da samba wi sa agwan wan ke di baga ndete uno suhi no so are kyo
10: Damba eduk master e ya ha de men akte anso ba pro kat ba ni ba kwa o numero mo an numero ti a e wi ton e mo ama kya so a ye we no si we de men ki re ba e ga e numero bon ti a mi ama numero e ki o bi o ba pro ma ba ki o be numero do ya ga ha wi ton an gya be ne gira e ho ye ya fa ya dabi giandi ye ga ha ke bi n ke un so so ma bi ha ke dirun grogro aga pian ye nye an tari an gitari ma mia ke bi go pinte da o ke diru gangun double ma po o twinti no gura ma o nam ni go ma o we huko ne wi passe mo donc an ka ga mo yi ka son si ma gea wi sa e duk master and mindi kan ma kuro gi ho ba we de ta we mi o na ba on ki wi so mi un pe wa de ta an dua mi ho ma lamba esu mindi bonu so a ke o diru mi bi o ke o mo wi mo an pro bonu so ba ke bi ben birote mindi ha e sara hi mindi an dia bo man mo kan gu bi ba passe mo pro bo be mo si ama bi ba double mo pro bo be mo si ama ti ga de ha ke diru un pro wa ya ha de ta gi nga se e platform ho bonu biru we da ba ya ki a gi te gire po se ho ama bi a ti yire Ahe, monsia.
0: Inwa meye masia, meye mi gonsa wo daba ni da usa.
1: FM, Northland.
0: daba so since ya so kwa wa glazio miasa daba nwa maso asan ya hao ya kuwa miku nginte ruwa suma baga nyanga sana mwa sibiti sana ya kura miku be mgu mbaso kumwa akplanka miku maya ya kura miku aswa be mdeme ponra mwa miku pon baga baga gaga mito pon ya miku ngura nani nada ka pon ya jito pon ya burara mwa pon ya mbura soa miku mbe basa baso asan simo so asan meho miku miya bewa rada miku akura kwa miku aswa wi mwotro wa mide won wene saka urada ba wani meso ama be ba san bara ya ho yan kwa me hun bara somi buka tombu fa ba ko to bara da ba somi gina wi san ba shufe ba nu wa ba yerama yin bi so ma de wi kuro wi ma da oni meso wore mi gun bara ma da ba kanu wa ma ama ka sai ni gina babe nori mo ban gina de ka seru ko mi ama babe nori mo be ton yiruye in wa mi sai da ba no agrazo in bira gya sane hu ka be bun ko son yu kai ni mi na mi kun sayen ba yi so kura monon ten kan bun so yem pobam arrondissement so mi ba makroko mo amigo iba kanu mo ayira tin kankan iba ka to mo amigo to ye wi mi ka yen tengura o mo to be ba po isi wa ben san san ho to mi ba da ba kura wi san ho ba wi nu wase de u go me hum ba nene to wi ben we bu ho ba da ba ka de ma to ka ma gege ya yen tengura kura mo mi ba ten mo amigo wa be ba po isi ba ngwan ko gya ka tin win tin me ba ye pro ba nene mi ku banga se wa mo me ba wi nge ko sina mo inwa mi sai da ba no ama sane inka baru bi son yuka ni mina mi ku sanga yo ku da ba ni so hi so kura wa gine bi so mbira ge po be no sia gya ba ma be ntere no to wa ma in so so atete ni mbira gya igwa te da bi te to se to be so ma mbira gya ba te ni to wa se ga so ho poru be so ma be ba no ne sia ye kuru ka da mo ama be ba sa ba ga ba no ni hinu mo to banga te te no ti asa be ngwa so ma ba kinu bo bu ma te te ni bu ma wure bu yesu hi sia wa nde ma se ya se ba so ba ka tere ni da wa yira yin sa be son ko ba ngeru bu pa bu ka so son ko ba mu ka yiru so bu ka be son ko ba wura ma de wata ka no bu so ai so mi gun ba ka be tere ni da wa gi mi gun sane so ma ga be bu ko son yu ka ni me be ra fi gi mba to yira sa ma ne in ka baro me na mi gun sanga yo ko da ba ni wi go mo da he ka on da ba ba gi fo mbu ren tu no ba so mi so aso be sikin gando en tag yo be ka se ken so be gi ba yin na sikin gando en tag yo ba be ya bi yiru batia be seken sobe gi bank ne ba yeki hin wa de ka mbira gi da ba ni sama mo gi son yuka ni mira ma amigo yo gu da ba sama ni wirgu wa mi so he yena da ba ni saka be bon ku aso sabe no sama ni ki os na boko son yiru mbiru yira wi nyoko gi ura wi a wi son yiru ko han so ye no ne se mi kun yiba ka de so asure biren te nyiru mbo wi mariam shabitarata wi ro iso agbi ye mi asia gi son ye be turo mi kun wi gira ugo kan de kura mi ye nda ba ru no mi sabe no sama ina sha dance ma ka win sa wala ba ba be men no no beta se sna ga wi da bi so de ten go e pass na ba e pron ga ko amigo ye no ada ba ni so sabe no se ama garaha de ate hinan bira gya ba yira toro mi ya ma ka to sna wi be han suma hu ye mo se ye nda ba no mi ya sabe no se ama graduate bira gya so asan ye ha ya kwa ya sanda wi ba so fe ka ma kro go de won won saka pon ya bo ti da mi gun brada baga ni so wari hi ma ye nda ba no da ba saka be bu kwa kisan yo kai ni ngana na ma ya se mi gun sanda wi nu sa bu komi ni masin ba bira gya harabe to bo sabi so no ka mi pa hone ma kwa se burun da ba

ye ba wure rankaso jira win binsia yumwera yenso bebi womobo bebe won agbengbere keke ngegego igabe mbibudo keete mi basugbo espoir o gbengbere kemi anka won bi da espoir mi ya anyemesun unka mo gina won arun ke oyini bago wiye koa yembiru yemma san batule kewe keo dira ene yenti bago wiye koa wiye ko nan san wiro ummosiro Bibe tombe bara mwen, bea biwa kede gono go binu ndigbi ka basugon maternel 1 mo, ka biwa yiru se maternel 2 mo, kama se kede pibu ndigbi ka ndi se yami, sen kadiru nobu giraye, yangwa benke ite migon basugon espoir, bengbreken kosowo. Espoir miya, bara mbibe nwe doa, bama menti keo sonsio geo bomo, bewa ko bibe sonsiro ko, wantore ndi, se bido ka mwoge wirugo, unda kome anugaro mo, ka adema yekpuro, ya yiba. Biwi ko ndende wa fururu ture meni mane ko nwe geruwa waki waki ima espoa ekasu kwe do gbengbe ken kusu wo esbe ndede mindi ime yo son ye irugia so aga ya wami so aya ko imwa entura gbengbe ken kedi bagaron gwe bero guro konta bu ya nyon dede ro ime yo bronye sambira gia ni akiri tetanwa nkume intruma kusu ye ben kadiro Imerio son ye yirun biragi akan di tembiru wo mi agwe ke ite wa ima ki ganu be yere ni itare o kan tia no ba tia ine no ba ita ita no bu ine no ba ita ine 01 64 83 54 84 onkume kan tia ine tia tia no ba tia no bu kan yiru ine 01 41 16 50 24 onkume ameni kan tia Ine kam, ita wahi yiro, noba atia tia wahi yiro, kan noba atia ka nobu. 01-40-33-66-65 Inka mabida miya, ido nyeno inkme ndo, domi biwin siya, iye kulo soru kuwa miko. Tombe bama anyisa mwa moko, bulun koba noba itandi, unka yuka nkoba nobu gireye, yeba anyisa mwe. Ama wo, anka biwida o mwobu nende, ka ngobi kwa siya mo, ama kabeko ikme no sina, sarame, bahangwe kwa siya mo figo figo, ada aga biwi unwo giran kedi rungo bikpe.

yenu ye mi kon ba ma yin sa mu amo be be yenu kin ko ipin da mi kon pa be yin yin so mo pa be yenu mo sa so no ba ta se yin so kwa no ka yirundi min ja ba yin ha mo amo mi kon ba ka bu ka ayenu mo awon anda awon yin so won pa nu wa yenu won won yenu won o mbiru pa gwe ko se awon gwe ko he pa nu won ti kambu won gi ka so hima ada awon yin hiru won ma awon ayenu mo ma yin ti ru ko hia gani sa ho ni pada sina won ki odo ati akin yin ni pro gwa ba me ne bi se mo ba ko go yan si ni men no wa musa lafia guado gwa ba mer wi tete no do ge wi ne su be me no sia sete buen gani ye bo ko to esa su no de se son itanding ga mi son ba ta no ba ti agire ri mire yu ka ko de me ba ga iki damba no ai ba gira minzi ka pe won su mi we be be sai to ne ma me be be ki sa kan ka hun dia isu mi te won damba no we mi ni kun kan ga tia no ba ne ne ne tia no ba ne no ba tia Noba yiru noba enne ngume kangatia noba tia noba enne noba tia noba tia noba yiru nobu yiru kam ngume ko imatare kangatia ne noba enne yiru nobu kam nobu noba yiru noba yiru damba ni poso yemi katare adamu nabiru nyihiru tia togo yemi kun pekme igabe sominwe gbangwa ba me musalafia gorado fuye tete no doge wiya mane sube me nosia mini gon benke te sem fans sem benke te maris complex scolaire maria delaide giu gbangwa ka mi biya ku mbuka magma wa ka inge ga giu nosia sanders nande giu niki giu ka le giu pro bebe kinmo igabe mbiuda kwa benye geru nwe ide ikabe na maria delaide mi gun ya ima be ma be so ma so aso giso geni ngara ha no so ga ha so epe ke bi u wera guru ka no bu so ke be pro be ba ga ha so epe wa be pe se mbira gya wera guru ka no ba ti aso be wera guru ka ti a be ba gra sai ma wa ya ga ha ba ke mbira gya to tena ka no ba ta be so to tena ka no ba yiru be ba gra ha ba ke wa to yin ma ya delaide mi gun ke jira mi gun mi ko ga be mbida kwa ka nye gero wa buka ko si an tombo ima be ma giso gen ke wura te gina buka yi wura buko be gra hak pe pe ku asu no ne se so hugo du mi win son yiro pa bo se na da bu so ma tore ige mo go e bige wa awu wa ke awan bi hiru won wa be ndamba no we mi ka kme atare pa ga be gireri atare o kanga tia no bai ne no bu no bai ta ita no bai ne no ba tia tia yiru ngume kanga tia ine tia ita noba yiru kam noba yiru nobu noba yiru an ye pro tare mi gun benke te mi gun maria delaide mi boko nu urari pa pe yakin pro aga bigia teta su mi gun bakum tu no abaso mo abeka ye baso mo mi gun yeso aso in be yiba si atarata baron bura bi wa mi gun boko be te wa ya be bakum wi asigi mo ka won hene gi bi boko da bu kwa so ina mi gun ko bai ne baron be toro mi gun ya aragi bakari intewin baron te hoye te mi gun me mi boko baron e te ho mi gun du yeru dara weru wa bai ko ku kai ko ukura mi gun po wi no e disa baron te ho wuto kin po te bolu gaba Azi agamba e sauda huya kwi wa minugu ma wii mkia dopo no sea maimbe yima hui be wii mkia nwe igwe sure wii do wa migu ya umanke tan sugi gini mbira gya. Une bebe ten mwe swani me yensa ki kilo wila kugia ki une foto kwa nobuka yiru kabono wa wika edora mo. Mwe kilo ti haikin da wataka ogura wika edora mo. Sugi sagi kilo wila kute une foto yenda yiru wa wima ka edora mo ya unsa sugi kilo ti haikin ya nyema da wane ka ogura kaka edwe. Peso nsagi kilo wila kute akin yemi foto yenda yiru. Yiru wa wika dora mo. Ma penso nkilo ti akin anye madera wune ga okura kaka dwe. Mia penso saki ye nkilo nyenda nobu geme. Wune yemi foto okura ti aka bono wima ga e dora mo. Musa mori saki kilo nyenda nobu geme akin yemi foto nobu ne ka bono wima ga dora mo. Gun bido mo amigun foto nyenda nobu ka bono mia wika dora mo. Gun liti ti a frati a deke deke kwe ka ben gun liti dwe. Ma sa bo saki ye kin ye ma mo amigun foto ne ka dara wata. Mia ma wele mbira gya mi ba ye wa sa wan buki ya me yen ka ton e ye ma foto no ba ti a ka dra won ta o da won a wato wi ka e dora mo ma sa wele mbulu ko ngini ye ki ye sa ki ma be foto yen da ti a ka bu no wi ka e dora mo mi ma sa makani pa ka ton yira ma ki ye ma foto no ba ti a ka bu no makani pa ke ti a dra wata ka no wa wi ka dora mo ka fe ku ma bi ere mi yen ka ton gira e hune foto o gru ka bu no ka fe kon kon ti a ye ma dra mo ne ka o gru o gero mi a le bon ni me ye ba mo si ba an yero wa se bon mi yen ka ton ema fura yen da yiru ka bono yi ka dora mo kan le kon kon dege dege ka ka

0: batora ka we yere gira gira to bokporo se ka we yere kura boro ba kporo ba bena ba be tora wo be ga kiru be ga gwe gbero wo we ba yire we da ya ko toro kura o wa wa gwa wo ya ba bena ba we ba we tora wi ti ka we yere to bu gira gira kporo ka we biro se robo so ha de na we abulai o ba wa gwa wo ba we tora ka we biro se robo kporo wo ya wore ye wo ba to asu kan to biro ka we biro se robo kporo lude we ga ba wa ka di ya ba tora ka we biro se robo be ba se ma ka di ya di kporo ba bena ba be tora wo su pa so e ba ga e bu ye pa ga e wure ba bena ba be tora gwa wo gira gira bebe se ma gwa wo di e ga di wo di aduwa e na ujuku pa to e bi ba be tora bu ba be toge bu ga pe wi go wi yi hedu a gogo be boroko kura bo do ko da da o ba be tora wo do ye be ba ma da nya ga nya di kporo ba bena ba be tora be ga kiru be ga gwe gberu me na be nu a ba de me gi nu a wi be kisu do ho di ka wi wo ra e be kporo me gi be no di ga ga nu a e ga e soro ko bu go be di kwa ya bu e to e kwa na sura ka ko pa ya wo
1: Banasa to sa wenon wokparun nish gandi gingobi domarun gomini sa wenon mini worun nish dado sa belendish sagari wenon babim siano yala ko yenun nish biraba men nasanu sanu buka sama tobidi pabu sama siara sa eso bengi siano yala ko isa baba mokayandro bagawin gonga dua kwa wenon babio bawin gonga dua ekwa asibiti suru Nobai tamsun yenanu kane munura iruka yenanu katia bane makina bakin wa kuramuru biwa da da ba da da gwe kwikatia gonu shetia yon magaba waro da kia tankuri probio men na batora bega so bega gubi katimaro bane biro gibu yen bagaka bu probio men na batora yon gibu bambe dua e batora mosiera wotura gibu bega so bega be gubi yina gibu babe tora toto mosia yakasa kore muyerum paika ure batora wala gan paika ure bega soka timara uka gubi bori kibu guru kibu bega bega gubi bega soka temanabu dokiri soson ya eru son du eru kan ya balisa dokiri be pro bambe ko be nisa sia be kuru ba men na batora ma basiera ko me gibu bambe duwa bega so bega temanabu ka gubi kuro toko gogba okuno bu pro me ba men na batora ma basiera bega gubi yigasa mare boru kibu bambe duwa batora bega gubi ka re temanabu gando saro yawaye gibu bambe duwa benti batora basiera sa iso baga wi siano nyara ko isa ba mamu kaya ndro baga wi ngonga duwa kwa wenom babio ye kwa baba ya kwa miu bana sato sa wenom woparu gani gengobi domaru ngomini sa wenom bindi woru nish dado sa akpele sakari wenom babim siano nyara ko woru nish bila ba mena sanu sanu buka sama atobili kwa bu sama siyara sa iso baga bengi siano nyara ko isa ba mamu kaya ndro baga Bawin gonga dua kwa weno bawin gonga dua ekwa wa wenom babio asibiti suru no baita soye nanu kanne wonora iru kanyananu katia bane makina bakinwa kuramuro bibadada badada goi kwikadia gonu setia yo magaba woro da kiatan kuri probio me na batola mo sira beka tsoka gubi katimo igasa weno pakeru gibu yen ton kwa katon duro mabio me na batola tamaru gibuni bambe duari beka soka gubi dari gibunti batobra walikpa gibu Bega sobu katemanabu wari gura gibu batobra toto mawasira yikasa siraru gibu bambe duali bega temanabu boko sonkwa gibu benti batora toto mawasira yikasa komiki ya gibu nti bega sobu bega be temanabu arafi yaru darin temo batora toto mawasira bega gubi u koroboru gibu ni benti bambe duali bega gubi bega sobu yikasa abuyaku gibu benti bambe nabatora mawasira bega sobu chono gibu bele gibu Bele nukuru gibu me, bele bonru gibu, bambe duari, bele ngala fiyaru gibu, batora mwa siyara. Sa iso, baga be, wi, siyano nyara ko, isa, bamamo, kayanduro, baga wingonga duwa kwa, winom babio, yefowa babe, kwa mont. Gandi gingobi domaru delege gomeni sa wenom bininis wiakbe ma radio no sinani uka sama tobidi kwabu sama siyara sa iso baka wi siyano nyara ko isa bamamo kayandro baka wi gonga duwa kwa wenom babio bawi gonga duwa ye kwa simiti suru no baita son yenano kane onura iru kanyenano katia una imakina wikinwa kuramuru ubiwa da da ba da da gwe kika diya gonu shide diya yoru magaba waro da kinyatan kore kuro Biwa me na batobra, ui me na otobra mo siyara beka kilu. Unkuberu nkwe dunia miyaka anye tomba nunki. Une igberu, kawin sama wino, ui tora mo siyara u. Beka temarabu, tora nyawungo, beka gubika sobu. Arufa nkurore fati borio, utora genge mo siyara, weta temarabu. Zenabu,

sinabu nyagura winom bini woro mi bega so katemara oka gubi bake bake sa mata winom bini woro wenti ununduwari winom bini woro kuromoro bukuro bega so katemara oka gubi winom beta sekorum tonduro katon kuromoro bega gubi ka sobu amina winom badimano ununduwari utora mosiara u dafia viem kuro gorin kuro winomi utobra toto wenga so katemara u dabaru winom bini woro wenti ununduwari utora toto mosiara u wenga so katemara u voni worum kuroning afe winom sinakbaro ununduwari utora mosiara u siko goben kuro aise winom kaserumi utora toto mosiara u wenga temara u papa ganam kuro bake winom mango sumu unduwari utora mosiara kuromoro sobuka kuromoro suno winom mango sumore utora genge mosiara tapi winom sinro arai seru nworo motora mosiara dega gubika temara u wi gandigin gobi direge domarun gomini winom bini woro ni wi amena ube tora mi yibaka wi isa bama moka endro baka wi nkwanga duwa kwa wino efu obe kwa miu gusu nonki sa winom babim siyano nyala kuo nworo nish sabi baka winom babim siyano nyala kuo nworo nish biba winom babim siyano kuo nyala kuo nworo nish dafia winom babim siyano nyala kuo nworo teru mini biraba mena sanu buka sama tobiri kwa sama siyara saa so baka bebe ndura toko siyano nyala kuo isa babamo kaya ndura baka wim kwa nga duwa kwa winom babio bawim kwa nga duwe kwa sibiti suruno baita sonye nanu kane unura ilu kaya nanu katia bana makina biwa kinwa kura muru biwa daad badanta gwekika dinya gono dinya yonu bro biwa mena batora mba siyara beka soka temana waka gubi yika saa wino kwa kerun tondroka tonkro banduwa ibatora mba siyara mariama bika biro waka wisama banduwa ibatora mba siyara koto nunga gongkiri kwa ibu yerun gunti aro waka wisama batora tutu mba siyara beka temana waka sobu sara bankwa wani kwa wisama bro beka soka temana waka gubi sabi nari ablai wala keo utora genge mos batora genge li maba siyara suberani bori barakbaro kawi samak bro beka soka temanabu sabi sabi mare gurum yakobo kawi sama batora tutu maba siyara u memuna sonomo kawi sama beka soka temanabuka gubi asara sokurai kumpeduragi nyawun kawi sama li mewatora maba siyara pie darin temeworo kawi samak bro beka soka temanabu karamite ufil darin kerin dirige kawin sama kawin kurabukuro mabatora gengeng asanaka kusena darin daguruo mabibatora mawasiyara u alasam temen sinabwari giro kawin sama banduari weno gi weno insenro kawin unobu kasesu bukuro weno mi batora beka nenobu beka bikinu boni kuro sinis

0: are nanso ma wi foto wo kuru morisia
1: ti nanso no
0: nanso
1: nanso
0: nanso
1: lekiatu
0: ma wi foto wo kuru morisia abubaka koto yerima ma wi u foto wira kuru morisia jai ashila ajibogu wi u foto wo kuru ka da wiru ka nobu morisia dafia kora tamu ma wi foto wokuru morisia ben complexe hotelier suno sero para kwa ma wi u foto uno suba nobu morisia ye haye kuro doru kwa be ba wo guru ho ye ba menna ye kuro ya de yarawa million yiru ka foto uno suba ita ka foto ne ka da uno bo ka wokuru sam suwa mini beba ha CV PCB.
1: Oh.
0: CV
1: PCB.
0: PCB. Mini kasarun CV PCB. Ba foto yiruka danyenu morisia. CV PCB kabanu eh. Ma beba foto nobu morisia. Sam sosi CV PCB bikobe bara mwewe hara girwa mi. Ya haye kuro mena. Ma ya dayara foto una mwene ka foto noba yiru. Da mwene atama beba ma suhi suhi ben buru wami gumi
1: yama mwa kama atasia mikia
2: mwa toa ten yek buru wa saku gura dodoga
1: mehu ya yara
2: toa amera behe sa wala ba beba saku mo konseye kwa meno ba gobi ba mwosi na ya kwa foto unon unon suba nene ka foto wataka nubaita ka dayenda nubu Marin son kobu mabengu ya foto goba ngunobu ka foto gatia foto ngono subaita o meka foto gatia to bebe u so gibu bebe ma wan ka behem gibe ba wan u tugo to bengia ya ona giro mi ka yara million yiru ka foto ngono ngono subaita ka foto ne ka da ngunobu ka da ogru to CVPC ni kporo ben doro ya yara wa foto ngono wanne ka no bayiru ka da wanne Amera gbengbegem arrondissement kabeba sosimi ngison yayero mi photo gobu ka photo weru katia ka danguna weru boire arrondissement photo unobu ka photo gaita ka dawata ka oguru nyina arrondissement photo goba unobu ka photo ita ka daokra nobu begam ya arrondissement meye ma yara photo unobu suba nubanne ka photo wone ka oka noga yiru ka dawata Burubu arrondissement, foto mwene ka yiru kada mwena wata. To, yek poro poro amera, gisaga somene gihontono ye ya dua, ya yaro million ne, ka foto mwena mwonsuba nobu, ka foto yendu tia asari, kada mwena teru. To, miso, be haitsi ya dodoga, saga da sawaraba, saga da wugibu, saga da bibawa, behem be bahang bangbagam biu baga sonmo gangia CVPC ni kporo don ye bakporo ngira sa giro mi ha ka gi honton
1: se ya me na yi hugwa hale kiro amle de yati hegate be ngwe yi do duge huwa yati
2: katie ga pa katie ga pa gya do
1: me
2: me hati bura na tamasa na bilu wa me bi gam bi de sa kwa gwe de unpona sa na kwa ya yero million yendo ti asari Mahangina no tura. To miso ma me yan sana sa kao mo ha kao mo. Mi hama kao sa tura hade duge yegande kwa. Yoko ma sano ko. Ba enti sa ma yen boron ti ma tura gina. To sakaye sa tombo no ko wande me tombo ba de. Tono dangunu so ba wame. To tono dangunu so. Umwe bukpen bu wang pa so hukpen huga. Ba sa kun yek poro wa. Suma wa yukpen yan figo pa so hukpen huga seguru yari.
1: Yo. Nabiru. Okay, ma kyan suhi.
0: Mi go suhi heten. Yerami be batye. Han kono huye. Hati hamara. Yen sabon son koma ure mbe han. Nyo wo kwenye numero ni. Ni yaya siya. Minigum. Han suwa mubu mberagya. Kam katia. Noba ne. Ne. Ne. Tia. Noba ne, noba atia, noba iru, noba nne. Amaswa MTN mbiragia, kanka tia, noba atia, noba nne, noba atia, noba atia, noba iru, nobu, iru, kam. Celtis mbiragia ma, kam katia, nne, noba nne, iru, nobu, kam, nobu, noba iru, noba iru. Atamaba Yesu minisi tetoko yarima Adamu na biru. Maya yara banduke mi yoko sungirari.
1: Tu, siya, akina gaisu, yose no kan.
2: Nakin gari sosi. Bambara gara rondisman gari ya nakin sosi. Wanya bana ya bahengobe, foto gobu, ka foto weru katia. To arondisman ganu ten meranyina bawa ngurungu suba ita. Gama bawa ngurungu suba ne. To anke ama ngono ngono suba no do mi foto eta wa ko mi dege dege
1: bengo mo gbe sagi ba mo
2: bengo mo gbe sagi ba mo to ba he mi ten ba ba goi gobin titi ya gwa don dia no ti de mi anwa na bin na girwa ba ye bo kun gote mo goko ma gobi hakka ho mi ne yin da mo dia na hagu na ga do an dia ni mo an wa nga ko mi ro don u so mi ni na tamasa mi ho se to mo bu dan do ge gia ba sa gumbia no na mo ba ho ben tru ko do mi a mera me hungara sakosi ya me arrondissement ye gwe mo yakere to na tamasa benti ba fomo to migi ya bebe ha sia ba benti gara sai so bangbaga nuguru ya ga panu kira arrondissement ya panu kire to ga we ne migi ndi ngobi ya na kire meso ya ga to mo komo bu bu sentu sego sa ga pansa to no danguni to na tamaga ma ti de son ne ba banga kwasi ya mo to ba mon tonté boulo yega manare mo ba bouté ti ba moy sagu mo do ya manare mo e ton ni de non mi ko ga ndagru na ga na wa ya manare mo sa donc délégué ba sa
1: ma won hi ma no mo
2: ma won hi no mo do mi sagay ba ma de ba ma pe radio mi ni wura mano to mi so délégué ba sagu kana ba e poro ngundi bu ko kariko me ba e poro wa non mi ni ga sia ga sintero ba bu ga enti na ka de ma enti ya kwanya to mi enti sa no mon son ko enti no ko mo enti sia ndi bu ko sa no tore ba sanu toro igberu ka igberu benti yibawa ka de masama duge mi go ma boya
1: aran sanu no mati ni de be
2: me ninga ga banne ga ba aduma be bati benti minti za mara domi do bi do te habe bure ha benti go go ngira etura to saka iso benti ya ba ka be no na gari mo mene
1: no saka ho wo shogi bo ama we na biro si ya ka na
2: eh to wa wa
1: ko ba wingi no ko
2: wa be be ko na do ko me bora na ko bi no yina tengi bo benti bo ko kai ko no je yuba kira me ho muare tengi bo boru bo no ngami anti sa mi ha mo be mi ba ba ma mi no ti mo si na na tama ha burama to be ko ha ko kai ko
1: to sa sera mi lo bisu mi aso nyura gison yo kane be ka ko kai be ka kiro be bi ho so la ki me ka wa bo enti so pro si ino ba girwa be ha bi hangi na mo aso ko kai ko se ga sentiro pro pa ho wa so ma be hangi ya duge ko de ma gona ye ko hum braga duge pa be ha won so ada so me no nyura sa ma ka fa ipa nagiri